0: Oku Siada, n'oge ndị Igbo na Silverbed Reading 93.7 FM n'obodo anyị na Jos. Ụbọchị ụka ọbụna, maọbụna ọkụ elekere anọ n'uhuruchi, mụnwa bụ Extravagant Malubi eburu bata ayaka ọbụzọ obolosi na ife ọma dị agwụ agwụ, achịkwa n'aka abụọ wunye n'ọnụ n'otu oge. Dịka o sibula ekwu na ọya nwee ike bido nọ n'ọka, bidokwa na village, bidokwa n'obodo ọnọ, chela aka ịtọ wunye n'ọnụ ka ọ na-alụzi ọbụna nwerozi ike imechia. Ọ sị na ndị ilu agba anya mgba na ekwensu agba anya mgba, mana onye nwe bụ onye bu ụzọ chela aka na abọ maọbụ aka atọ wunye n'ọnụ. Ọ ka o si ada, mụnwa bụ Extravagant Malubi na-ekene DJ 12K, onye mụ na ya ga-alụ ọrụ n'ụbọchị nke tata. Ana m ekenekwa ezigbote ọkwa aka mụ bụ David King, onye isi nnọkọ anyị na Silverbed Reading 93.7 FM n'obodo anyị na Jos. Na-ekenekwazi ezigbote onye isi anyị bụ Samson O'Malley. Ana m asị ebe ị nọ na ka Chineke gọzie gị. Na-ekenekwa ndị nche anyị, na-ekenekwa ndị na-akwanyelụ anyị ọkụ n'ụgbọ ụgbọ anyị ji asụ asụ, dịka Injinia Pam makwa Maazị Kefas. Ana m asị ka Chineke gọzi unu n'otu n'otu. Eburu mbata n'obi gị ndị Igbo, ndị ọma ndị na-ege anyị ntị. Ọmụnwa bụ Extravagant Malubi. Ndị Igbo sị na ọ bụrụ na-ezue ka a rilie anụ udene, atọtue ngịga. Maka na ndị Igbo sị na anya ka eji ama ọka chara acha, maka na ụkwaluo oge ọda. Mụnwa bụ Extravagant Malubi na asị na unu amago ka anyị si anọkọ ya n'ụbọchị ụka ọbụna, ka Chineke na-edu anyị. Nke mbụ, anyị ga-ebu ụzọ gbalibe egwu, anyị gbalịcha egwu nọghachite azụ, anyị agwụ n'okwu ndụmọdụ, maka na ndụ dị na ntị. Ndị Igbo ji asị na ụkpa na okpoko gburu na ntị chiri ya. Anyị gbachi n'okwu ndụmọdụ, anyị agbalịkwa egwu, anyị gbalịcha egwu lọghachite azụ, anyị abanye n'agba nke ogini na akpọtụ na Naịjirịa. Maka na Naịjirịa bụ a na-ekwu ochie, ahụ a na-eme mgbe onye ji nụ ọ na-agba n'aka. Onye bụ Naịjirịa, mgbe ichecha na ịnụcha na ihe ị kwesịrị ịnụ, ọ bụ mgbe a sị na na-enwe enwelili ego na na-eke ọgba n'ole ego na akịka tala ego, ihe niile a mechara na Naịjirịa. Dịka isi ekwu ya na bekee, asị na python swallowed money. A na-eche na nke anwụ ezugo, asụkwa oyibo ọzọ, termites chop money. Eche na nke anwụ ezugo, asị monkeys ma chimpanzee chop naira notes. Ọwọ fe niile a na-emegbado na Naịjirịa, dịka nsi wee kwue n'ọnụ bekee. Ọmụnwa bụ Extravagant Malubi. Ana m ekene onye ọbụla na-ege m ntị n'ụbọchị nke tata, na-asị onye anabakwalụ ndụ ya, ya biko na onye n'afọ, maka na adị ele ndụ n'ahịa. Ọzọkwa na-asị ekwekwana ka a nụọ ọgụ n'ubi gị. Onye ọbụla anụlụ ọgụ n'ubi ya, nyanwa ga-enwe ọghọm ahịa, maka na ịkwatu onye gị na ya na-anụ ọgụ, ọ daa n'ihe ịkọrọ akọ. Ọ kwatukwa anụ gịnwa, gịnwa adakwa n'ihe ịkọrọ akọ. Unu na-agbọkwatu onwe unu, unu adaa n'ihe ịkọrọ akọ n'ubi gị, inwe ọghọm ahịa. Na-asịkwa alarụkwa n'ụla n'iru agha, maka na onye larụ ụla n'iru agha, egbue nye egbue maọbụ ebule egbue. Ọkwịghọtago mgbe na-ekpere onye ọbụla na-ege m ntị ekpere n'ụbọchị nke tata, na-asị onye anyị fụlụ taa ka anyị fụkwu ya echi. Onye amụtalụ ọmụta ibie, mmiri ata na azụ anwụ na ogologo ndụ na arụ isi ike, ọ bụla ya na anyị na mmadụ na-abawanye. Mụnwa bụ Extravagant Malubi ga-eduzi unu wee banye na obi agbamegwu, na agba nke mgbalitu egwu. Anyị ga-agbalitu egwu abụọ maọbụ atọ tupu anyị alọghachite azụ. Dịka nsi wee kwu, DJ 12K, ị ga-akụpụtara anyị egwu ka anyị gbalie egwu. Mụnwa bụ Extravagant Malubi na asị n'ọkwa oge ndị Igbo na Silverbed Reading 93.7 FM na Jos. DJ 12K kụpụtara anyị egwu.
1: This is the only stage.

ka o si ada ndi ogenje bewu ka I see what man I have banye chosen si abanye assembly si abanye redeemed people's mission ndi ogenje zo ka de ko si weku maka na chineke nyekwalo na igbo ngongo na ngongo eji etu ya nyekwa igbo onu eji eto chineke tupu nka akpowa unulu egwu osadebe ogbaru akulugo ka osadebe guchalo unulu egwu onye nta akụkọ bụ Mike Jaga ka o mechalụ ejike nwamba onye egwu ogene jibegolo ụka wee bụrụ wee bata n'obi gị ọka bụkwa oge ndị igbo na Silverbird Reading 93.7 FM n'obodo anyị na Jos mụnwa bụ Extravagant Malobi na-ewetalụ na ya eji m ohere a na-ekene ezigbota nwanne m nwoke bụ Sagacious Metamorphosical Eminent Bello Lukman Bello Lukman ezigbota ọyị nwoke ndị igbo na-asị na nwanne dị na mba ana m ekene gị Sagacious Eminent Ebullient Metamorphosical Bello Lukman ana m asị ka Chineke welu ngozi tụkwasị gị n'elu ngozi ma gịnwa ma ndị ezinụlọ gị Bello Lukman Jr. biko bụla ekene ekenele m ndị ezinụlọ gị eji n'aka niile ege anyị ntị ka nkenekwazị Pandon Quiz Pandon Quiz nwoke bi na basa mana ọ na-apịkọ okwu na Just North ana m asị ka Chineke bụla ekene tụkwasị gị na ndụ gị welu ngozi wee chọọ gị mma otu aka akwa ka nji ekene nwanne anyị nwoke si na Dogua wee kpọọ n'igwe ekwentị si na ọ na-egekwa n'anyị ntị ya bụ Maazị Augustine nwoke si Obolafọ wee pụta ụwa Maazị Augustine Obolafọ ka isi pụta ụwa mana ibi na Dogua wee na achọ ife afọ n'eli ana m asị ka Chineke gozie gị nwanne m gozikwa ezinụlọ gị ejikwa m otu aka wee na-ekene Igwe Samuel Achị Igwe Ezeudo Igwe Ogadagide Igwe Osas Pozo Matawale na Nagutaland na masika Chineke welu ngozi tụkwasị gị n'enu ngozi ejikwa m otu aka na-ekene Oji oke osisi Oji oke osisi eji m n'aka niile ege m ntị ugbu a nwoke mmakụ Oji oke osisi nwoke mmakụ ọgịnwa melụ na mbịalụ mmakụ mbụ bịa ịbụa mmakụ amaka mmakụ dị mma ana m asị ka Chineke gozie ma Steven manager gozie ndị mmakụ niile na asị ka Chineke ma Silver and Gold ndị mmakụ nwere mmadụ n'obodo anyị na Jos Oji oke osisi ana m ekene gị eji n'aka niile ege m ntị kene ezinụlọ gị kenekwazịa onye na-emelụ gị ihe bụ Chineke onye kele n'igwe kee ụwa ka nkenekwazịa Chief Ekene Agụbụisi Chief Ekene Agụbụisi Iyeliọba n'oke Agbụsị n'oke Eze Akọ n'obi n'oke ọmụnwa bụ Extravagant Malobi na-ekene gị na-asị ka Chineke welu ngozi tụkwasị gị n'elu ngozi otu aka akwa ka m ji bụrụ ụkpa ekene na-ekene manager FG Onyenwe Motors ụgbọ ndị ọma na-eje Malafia ma Obolafọ ma Makode ma Onitsha ma Nawka ana m ekene ndị FG Onyenwe Motors manager anyị bụ Chief Titus Anieto Uluka na Chukwu Ofunwa si n'eni wee pụta ụwa na masị ka Chineke gozie gị gozikwa ezinụlọ gị gozikwa FG Onyenwe Motors ka Chineke na-edu unu na-enye unu njem na nwere ife mberede ga-esu ya mụnwa bụ onye bụkwazị ịgba na-ekenekwazị ezigbota nwanne m nwoke bụ Ugo Best Ugonna Agolanna ọchọ ọkụkụ nwada nwa ọkụkụ nwere ngwongwo ọsọ ezigbota akatamkpo mmadụ ndị Mbaise ji eme ọnụ ịnọ na Jos South ana m asị ka Chineke gozie gị Ugonna Agolanna ọchọ ọkụkụ nwada nwa ọkụkụ nwere ngwongwo ọsọ akatamkpo mmadụ ndị Mbaise ji eme ọnụ na Jos South ka ị nọ ka m bụkwalụ ụkpa ekene wee banye n'obi ezigbota nna m okwu bụ High Chief Mike Ngwobia ọchụla ọzọ ndị igbo niile ana m ekene gị na-asị ka Chineke gozie gị wekwalụ ngozi
tukwasagi ninu ngozi biko high chief Mike Ngobia na moku kenelo mo nwunye gi bu mama anyi afomulu omumu muta omu muta omu omu kana po grandchildren ana asika chineke debezi unu kuno fozi ya nkendi beke na po kwa great great grandchildren high chief Mike Ngobia nkabu ebele nne ebele gi na ekene kwa mwunye gi bu mama anyi ezinne bu elder chief ezinne Justina Mike Ngobia adai buje jemba ezibuta nwanyi nwanyi na achiko achiko nwanyi na edozi edozi nwanyi na apu apu na abata abata maka odimma ezinono maka odimma ndi mmadu ezinne elder chief ezinne Justina Mike Ngobia adai buje jemba na masika chineke welu ngozi tukwa salogi nenu ngozi diko usuwedi diku unu suwe mata oka buku oge ndi ibu na Silverbird Reading 93.7 FM nobu danya na Joss muwabu extravagant malubi na ewe talunia obo chuko buna nobu na okwa elekere ano no huruchi anyano gidi ewelute elekere isi anya bale chane egu ubua anya na abaze na abanke ukundu modu dekansi uku ndi ibu sana opano ukuburu na okwa nomti chilia maka na onye a na-agwa okwu ndụmọdụ bụ ojighi ya alụ ọrụ mbọsị a ga-ebepụ ụnụ isi esori ya wee pụa okwu ndụmọdụ anyị nwere n'ụbọchị nke tata bụ maka mmadụ ịfụ agbata obi ya n'anya mmadụ ịnọ n'udo ya na ndị agbata obi ya ịnọ n'udo okwu anyị ji wee bata n'ụbọchị nke tata ulu dị na ya ọ dịkwa n'oke mkpa mmadụ ịnọ n'udo ya na ndị agbata obi ya maka na ndị Igbo sị na agbata obi onye bụ nwanne ya gekwanụ ntị nke mbụ ọ bụ na agba gị na agbata obi gị dị na mma o nwere ihe mberede ga-adapụtalụ gị tupu nwanne gị maọbụ nwanna gị nọ na Lagos maọbụ Onitsha maọbụ maọbụ Umudioka nke dị na Dunukọfịa local government area nke Anambra State ọ bụrụ na ebe anwa ka nwanne gị anwa nọ gị nwa na ọ na Jos ọ nwee ife dakwasalụ gị tupu nwanne gị anwa nọ Umudioka esi Umudioka Dunukọfịa Anambra State wee gbagote obodo a ime ife a ga-eme ka udo wee dụrụ gị onye izizi gị anụ onu gị bụ agbata obi gị tupu ọbụgodo na nwanne gị nọ na Jos gị nwa bilu na Rukuba Road maọbụ Agingi nye nwa bilu na Rayfield tupu o si Rayfield wee gbalụ ọsọ maọbụ abatu agbalụ ọsọ wee bịa Rukuba Road maọbụ Agingi maọbụ ebe ibi ọgbata obi gị bụrụ na gịnị ya na-adị na mma ozugbo ozugbo ị ga-enweta enyemaka dịka m si ekwu agbata obi onye ndị Igbo si na agbata obi onye bụ nwanne ya agbata obi onye bụ nwanne ya o nwere ndị na-eme ya na mmadụ nọla agbata obi n'ebe a na-azụ ahịa ọfụ na onye agbata obi na-elezi afịa kalị anya ọ sị na ọka oje gwọta ọgwụ na ọ dịka agbata obi ya emechibegolo eru afịa agbata obi ya kenezie ya pụta n'ụtụtụ kenee ya ụtụtụ ọma nke bụ good morning n'ọnụ bekee ọma atụpụli ya ọnụ o wetakwuo aka ọgụ ụfọdụ kwe ya n'aka ọ gbakọta azụ oje n'azụ na ọkwọba aka ya sị na n'okweghị aka ụchụ na aka ọkwere ya bụ aka ụchụ ka ụbọchị ghara ịdịrị ya na mma ya na agbata obi a na-eso okwu o nwezie ka ife si wee dapụtalụ ya site n'ihi naanọ na esemokwu anwa agbata obi ekwesịghị ịbanyere ya aka nwezi ike nyanwa nwere ike ọma enwe unu maọbụ obi ọ ga-eji wee kpụ ya oku ọkpọgo dị oku o nwee ike agbata obi enwe akpọrọ nwee ike o nwekwuru obi ọ ga-eji wee zanya bụ oku ọ bụla na ife mebie o nwere ka mmadụ ga-esi ya na agbata obi ga-esi wee nọrọ na mma ike na nwunye gị dị ime ọmụmụ ime mebie n'ime abalị gị nwa bụ onye nwere ụgbọ anị mana agbata obi gị nwere ụgbọ anị kedu onye a ga-akpọ gị enye aka n'ochichi anwa ọkwa agbata obi ka a ga-akpọ si abiko bịa kene na ime na-emekwanụ nwunye m na-achọ ka anyị dujie ụlọ ọgwụ agbata obi gị n'ihi na gịnị a na-adị na mma o were obi ọcha bupụta ụgbọ anị ya eburu nwunye gị jebe n'ụlọ ọgwụ jee mụọ nwa n'udo nwere ike elue ọmụwa ejima na-abọ ma ọ tụpụ ya gidigi ejima ịtọ ma ọ bụ ịnọ ọ nwekwa ndị na-amụ ise ewere obi aṅụlị
mana ọ bụrụ na gị na ndị agbata obi gị na-ese okwu ụdị ife wee dapụta nwee ike tupu a na-asị ka edulu nwaanyị luo ụlọ ọgwụ ọmụba nọrọ n'ụlọ ọmụba nwa nwezi ike ka a na-amụ nwa anwa n'ihi na ebe a nọ wele amụnya bụ nwa bụrụ ebe kwesịrị ka amụ anya ike amụọ nwa ọnwụrụ ma amụ anya obute ọya ma amụ anya obute ọlụsị maka na enwere enyemaka ndị ọkachamalụ na ịnapụta nwa ka na-amụ ya. Nke a bụrụ ife adịlụ na mma gị na ndị agbata obi gị na-eweta. O nwere ka mmadụ ga-esi ya na agbata obi ya ga-esi wee na-adị na mma ịsụ akwa iruwe n'igwe anya iruwe n'igwe adị kọchakọcha ọ dịka ịma ama na mmiri ga-ezu ijewalụ ndị agbata obi gị mmiri anwa deluwe n'igwe duwe dịka oyezu ndị agbata obi gị achịla akwa gị chịbalụ gị n'ime ụlọ ya ị na-eli ali na mmiri akwa eso na mmiri ga-amakwa ya ịpụtazia ọ bụrụ na ndị agbata obi gị achịgolu nyabụ akwa chịbalụ gị n'ime ụlọ ịpụtazia achịpụta gị akwa ị na-enwe aṅụrị maka na obi gị emebigo ikpebigo na nyabụ akwa na mmiri amagwu ya na ụfọdụ nwere ike ịdasị n'ala mebi mkpụtịsị akpụtị ya ọ bụrụ ya bụ ụlọ a na-elite n'ịdị mma gị na ndị agbata obi gị dị mma a na-elite ya ụlọ. Ọzọkwa bụ na o nwere ike gị na agbata obi gị na-adị na mma nwee ike idinali n'ime ụlọ na-alara ụla ụlọ gị atala ọkụ anwụrụ na-akwụ n'elu ọkwa ndị agbata obi gị nọ n'ezi gị afụ na anwụrụ na-akwụ n'elu o febido tibe mkpu kwaba aka na geeti na-asị bikunienu n'ụkpụkwa anya inezie anya ọ bụrụ na anwụrụ na-akwụ agbata obi ụfọdụ a na-ekute mmiri ụfọdụ a na-akpọ n'igwe ekwentị na-akpọ ndị faya sabis ndị na-agbanye ọkụ fabiaba fanwa bụrụ ife agbata obi ịdị mma gị na ndị agbata obi gị ụlọ a na-elite ya. Mana ebe ị na-alụ ọlụ nwelụ ka ị ga-esi dị na mma dịka ndị agbata obi gị n'ebe ị na-alụ ọlụ una na-eme ka nwanne ọ nwere ife ga-adapụtalụ gị ife dịka na ọnwa onye nwụnara gị nwere gị ya eji wee kwa ife ka ndị agbata obi gị ugbu a na-anọzikwa na WhatsApp na emepe nke a na-akpọ kọmitii onye ọbụla na-apị ego ndị nwere nnukwu ego a na-adọwanye ndị nwere obere ego a na-adọwanye tupu ị maa ihe na-emenụ ị na-anya apị egokwalụ gị ego gbalitere ọkpụrụkpụ iwelie etinye n'ife a na-eme ọ bụrụ ya bụ na efichago gị anya mmiri mana ọ bụrụ na ị nwere agbata obi nwere ndị bụ mmọnwụ na-eti onwe ya ka m gwazie na mmọnwụ ọbụla na-eti onwe ya abụrụ ezigbota mmọnwụ mmọnwụ ọbụla anadị ekili ekili na abụ ajọ mma ọ na-akọkwa ọgwụ mmọnwụ anadị ekili ekili na abụ afọ ya agbaba ọsọ ọkwa ajọ mmọnwụ ka ọ bụ mana ezigbo mmọnwụ a na-ekili ekili a sị na ijele ga-agba na taminus echi niile ma ndị na-abụrọ ndị igbo ma ndị bụ ndị igbo taminus eju ọgbụ eju ijele agba ọka ọ dị maka na ezigbo mmọnwụ mana ọ bụrụ mmọnwụ na-akọ ọgwụ mmọnwụ na-agba ụta onye nwaanyị wepụta isi ọ gbafelụ ụfọdụ mmọnwụ a na bụ ajọ mmọ irufọ na-ajọ hai ọ gịnị iru ya na-ajọ nwaanyị dị ime wee fụ ụdị mmọnwụ a na-enye anya ọsị chukwu ekwe na ife ọjọọ na mmọnwụ nke a ghọgbuoli ya nwa na nwa bụrụ nwaanyị a ga-anụkwu ya na ọ bụrụ nwoke nwekwa onye ga-ekwe ka ọ nụ anya ọ na-agbasa ọsọ nya bụ ife anyị na-ekwe mụkwa ike a na-ekwu ya ọ na-ata amụ mana mmọnwụ ọbụla na-agasa ọsọ ya bụrụ ezigbo mmọnwụ ajọ mmọnwụ ka ọ bụ etu ọkwa ka ọ dị na mmadụ ga-anọ n'ogbe ndị agbata obi ya niile nwere onye na ya dị na mma ndị agbata obi ya niile nwere onye na ya na-eghe ọnụ ndị agbata obi ya niile nwere onye na ya na-emekọrịta ndị agbata obi ya niile nwere onye mụ ya nwekwara onye ụmụala ụdị ndụ ahụ ọ dọrọ mma anyị na-asị na ọ dị na mkpa mmadụ ịnọ n'udo ya na ndị agbata obi ya ma ebe ọ na-alụ ọlụ ma ebe ọ na-azụ ahịa ma ebe obi ebi ọkwa njekọrịta ka egbe ji enwe ọkụ ndị igbo sị nọ njekọrịta ka egbe ji enwe ọkụ njekọrịta ka ncha na mmiri jekọrịtara wee gbaba ụfụfụ njekọrịta ka ekwe na gbalụ jekọrịtara wee zaba ekwe gbalụ njekọrịta ka nwoke Mbaise na nwaanyị mba anọ jekọrịta wee mụta mba itoolu ọkwa ịghọtago ife a nkwu unu agwakwana ya mmadụ maka ndị Mbaise nwekwa ike ichelụ m n'ụzọ mee m uche na ọfụ
n'okwuyota maọbụ ndị mba anọ maọbụ ndị mba itoolu ọkwa egwu ka anyị na-egwuli maka ife dị n'ụwa ka eji ama atụ ife dị n'eluigwe okwu na aghọtago ọbụnwa bụ extravagant malobi na-asị udo dịla onye ọbụla na-ege anyị ntị. Ọ ka bụkwa oge ndị igbo na Silverbird Redeem 93.7 FM n'obodo anyị na Jos. Ana m ekene ife niile na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke tata. Ana m ekene gị ekene chief high chief Ekene Agubisi, Yelioba n'oke, Eze Akụ n'obi n'oke, Agbụsị n'oke, akatamkpo mmadụ ndị igbo niile ji eme ọnụ. Ana m asị ka Chineke debe gị ndụ, nye gị ndụ n'enu ndụ. DJ 12K, ị ga-akụpụtala anyị egwu ka anyị gbalịa otu egwu, anyị gbalịcha otu egwu n'ọghachite azụ tupu anyị abanye n'agba nke ogini na akpọtụ na Nigeria. The Sagacious Eminent Ebullient Metamorphosical Bello Lookman. Gịnwa ka m na-akụla egwu a. DJ 12K kụpụtalụ Bello Lookman egwu a.

oversize no more ka je bo rumba ka je bo rumba ka je zuto oyi mo ndi orumba mo wa bo extravagant malobi na ekene onye obuna bo onye orumba ana ma asu na oga dilu ma nwoke orumba mma ma nwoke ma nwanyi orumba orumba north orumba south ndi omo nne mo na ma se ka chineke gozu unu n'otu n'otu. High Chief Ekene Agubisi Iyeli Oba n'oke Ezako n'obi n'oke Abuse n'oke hai icha mokoa ogene okwa ichalo mojezue maru ana masika chineke gozie gi ezbuta mmado ndi gbosi na ozi ezila nwulu oku n'olugwe ni igwe nti enwetal mozi gi na masika chineke wolu ngozi na atukwasa gi n'enu ngozi ma gwa mwezi n'ono gi nine ma n'iru ahia gi opopo gi mma mbata gi mma mwa bu extravagant malobi jikwotu aka na ekene ezbuta nwanne nwoke bu officer Raymond Yellow na nyangwa bu CSO anyi na Brightway Rukuba Road eji naka ni na ege munti officer Raymond Yellow ezbuta mmado ogbambo chineke gozila gozi ama sika chineke na echekwa gi ma opopo gi ma mbata gi dekansi wele ku na ase onye anabakwala ndụ ya nyabiku na onye n'afọ maka na adịele ndụ n'ahịa na asị ekwekwana ka anụ ọgụ n'ubi gị onye ọbụla anụla ọgụ n'ubi ya nyanwa na-enwe ọghọm ahịa ọzọkwa na asị alarụkwa n'ụla n'iru agha maka na ịlarụ ụla n'iru agha egbue gị egbue maọbụ ebule egbe gị gị mashị na ala arụọla na ekpele onye ọbụla na-ege m ekpele na n'ụbọchị nke tata na asị onye anyị fụlụ taa ka anyị fụkwu ya echi onye amụtalụ ọmụta ibie mmiri ata na azụ anwụ na ya bụ udo na ọganiru ka anyị na-eji wele aga mụa bụ extravagant melobi edulu unu n'ụbọchị nke taata ozugbo ozugbo na agba nke ogini na akpọtụ na Naijiria maka na Naijiria bụ a na-ekwu ochie ọhụụ a na-eme mgbe onye ji nụ ọ na-agba n'aka ozi na-elute anya arụ na-ekwu na ndị na-ebu egbe ndị emekome ndị ọgba ndị na-agba egbe na-ebu egbe ma fee nwere afa ndị na-eme mpụ a na-akpọ bandit ka a na-ekwu na ha egbuona ndị uwe ojii mmadụ iri na asaa ndị uwe ojii iri na asaa n'ebe enwelu Army Special Forces School nke dị na Yobe ndị ntị uwe ojii bụ Nigerian Police Force ka na-ekwu na ha enyochaghị ya o wee bụla eziokwu na ndị otu ha ndị uwe ojii mmadụ iri na asaa bụ ka ndị omekome gburu egbu n'obodo a na-akpọ Buni Yadi nke dị na Gujba local government area nke Yobe State na ụtụtụ pụtalụ n'ụbọchị nke tata. Onye na-ekwupụtalụ ndị uwe ojii okwu bụ DSP Anthony Okon na-ekwu si na ya bụ ihe mere eme na ha etinye n'imi n'ana tinye anya n'ana inyocha ihe kpatalụ nke a ji wee mekwanụ ijisi ike wee nwude ndị gburu ndị uwe ojii mmadụ iri na asaa n'obodo a na-akpọ Buni Yadi nke dị na Gujba local government area nke Yobe State o wee na-akpọtụ na Naijiria. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naijiria ka a na-ekwu na mmadụ isii ndị na-alụ ogbunigwe nke ndị Islamic State nke West African Province abụrụ na ndị nwụrụ anwụ ebe fanọ wee na-apịkọ ogbunigwe fa ga-eji wee jee omekome alụlụ ana ya bụ ogbunigwe wee tope wee gbue mmadụ isii n'ime ha wee merụchakwa ndị ọzọ arụ dịka ozi na-elute anya arụ na-ekwu na ha nọ wee na-apịkọ na-esi ogbunigwe ebe fanọ wee na-etinyekọ na-esi ogbunigwe ya bụ ogbunigwe wee tope ọnụ onye nke bụ onye nke wepụtara ya bụ akụkọ a na-akpọ Zagazola Makama bụ onye nke kwupụtara ya bụ ife wee na-asị na o merụ n'ụbọchị nke Satọde n'ụtụtụ mgbe ọkụrụ elekere asaa n'ụtụtụ ebe a na-akpọ Jubilaram nke dị na Marte local government area nke Borno State.
onwe abuli abu nke ndi igbo na asi obiala igbum bu onwe ai kero kan si epele ana ma asi ko di ha na eme ndi abikunu ebe ha no we na esi na apiko na etinye code ogbunigwe fa ga eji we uje gbu ndi mmadu ebe anwa ka ano nyabu ogbunigwe we tope we gbu efa okwef na ndi igbo si obiala mu igbum bu onwe na oboro ajo epele kobo ana ma se ko defa na eme ebo bu na government etiti Nigeria enwere ki inyo chapter ebe ndi ano je kpuko ha mo gbue ha egbue ka enwa no mmili to biko maka na ndi igbo na ase ni ipe malezi okwu na aka azu odia ka Chineke we na anu la anyi ogo nke awe na akpotu na Nigeria ozo na akpotu kwa na Nigeria ka na eme ka anyi gota na onye nke a na-akpọ Kubana Chief Priest bụ onye nke bụ Pascal Okechukwu nke eji Kubana Chief Priest wee mata bụ onye nke na-achọ ka ya zọọ ọchịchị na afa ndọrọndọrọ ọchịchị ndị APC n'Imo State ka a na-eme ka anyị ghọta na ọdago na o nwetara onye bụ ikike iso wee zọọ ọchịchị nke ije House of Representative n'afọ ndị APC na Osu Olu Oru East Federal Constituency nke dị na Imo State o wee bee akwa wee lie alịlị wee si na ihe wutelie abụghị maka na ya dalụ na enwetara ya bụ ikike ije wee zọ House of Representative na ọnọdụ ndị APC mana ife wutelie bụ na ya kele ego nyegasịa ndị eze ma ndị ichie nyegasịa ha ego mana ya bụkwa onye na-agba mbe gba mbọ ihe ukwuu mana oluzie mgbe a ga-atụ ihe ọtụtụ anwere ozi onye tụnyere ya nọ naanị mmadụ 14 bụ ndị tụnyere ya ihe ọtụtụ unu mana nyenwa bụ onye bụ Kubana Chief Priest bụ Pascal Okechukwu na-achọ ka ya gawa House of Representative na Osu Olu Oru East Local Government nke Imo State bụkwa onye nke na-ekpokọta ọnọdụ ndị City Boys Movement n'Imo State wee bụ na ọdago wee kọọ imi n'ana wee na-eli alịlị wee si n'ife na-ewute ya bụ na abụrụ maka na ya dalụ kama nọ na ya mefula ego wee nyegasị ya ma ndị ichie ma ndị eze ma ndị nyachie bụ ndị ga-enyere ya aka nyegachaa ha ego oluzie mgbe a ga-atụ ihe ọtụtụ ya na-enweta ihe ọtụtụ naanị 14 nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa nke a gosipụta na ndị Naịjirịa asapego anya nke kacha nke anyị nwa bụ ndị Igbo anyị asapego anya ihe ukwuu nya ka nji asị ndị Igbo onye ọbụla pụtaba jee nweta ihe eji atụ ihe ọtụtụ mgbe oge ruwere ihe ọtụtụ onye nye gị ego ịnara ya onye gị ma gị ịnara ya onye nye gị akwa ịnara ya mana mgbe ị ruwere ịtụ ihe ọtụtụ ịtụnyela onye ịma nwala ụzọ onye ga-edu anyị n'udo wee mee ka Naịjirịa dị mma ka a na ụdị mmadụ Naịjirịa bụ Naịjirịa kpọtụkwa Naịjirịa ka a na-eme ka anyị ghọta na onye osota onye isi ndị ICE bụ Abu Bilal al-Minuku na ọbụlụ onye isi mbarika bụ President Donald Trump bụ onye kwupụtara ya na n'igwe nnọkọ ikuku wee na-ekwu na ya bụ njikọ aka ndị ọgba mgbọ Amerika bụkwa ya bụ mara esu esi na wee na-esogharị ya wee lute mgbe akụpịara ya wee na-ekwu na egbugie Abu Bilal al-Minuku onye nke bụ onye na-esota ndị onye isi ndị ISIS na mba ụwa niile ka Trump na-ekwu na ọchelo na ọ ga-abịa na Afrika wee zoo ma na-enyochapụ di na Naịjirịa wee gbuo onye o wee bụrụ onye egbugoro egbu nke a wee na-akpọtụ na Naịjirịa ana m asị na ya bụ mgbasa ozi agbasalụ na-egbugo onye bụ onye na ọtụkwalụ m ụtọ maka na onye si ọkụkọ belụ na ngige ngige ga na-ete egwu nyanwa na-etekwa egwu ọka ndị igbo si ekwu ya ekwu na ọkụkọ nọ na ngige ga na-ete egwu nwatakịrị si na nne ya ameghi ụra nyanwa na onwe ya ameghikwa ụra enweta ndị omekome ndị ame na Naịjirịa adọrọ mma si na akụpịafa akụpịa edunarị ya onye kere ya ka olu ebe a wee zala ọnụ ya
maka na ofu onye si na ala anyị Nigeria na o ma adị mma ti do na na bua o te disco if na pa opiana nda na mmadụ ma wee nwudekwa ofu onye n'ime fa nke a na-akpọ Seriki Mohammed Abdullahi mbụ nwoke enwudakwala onye ọzọkwa a na-akpọkwa Mohammed Bello mgbe famkpọ ejelo ya bụ nke a na-akpọ Operation wee gbue mmadụ abụọ n'ime ha wee nwudekwa mmadụ abụọ n'ime ha wee nwetakwa nnukwute egbe n'aka ha ma mgbu egbe ndị dịkwa iche iche fa ji eme omekome nke a wee na-akpọtụ na Nigeria. Ọzọ na-akpọtụkwa na Nigeria ka otu nwoke bụ pastọ Omole na-eti mkpu ya bụ pastọ Omole bụ onye ụkọchukwu na ụlọ ụka ndị Ekwa wee na-ekwu na ndị ntọ tọlụ nwunye na mpanya wee kpagide nkata na ya wegolo chọgidego ego wee nweta $20 million pastọ bụ onye ụkọchukwu na Evangelical Church of West Africa nke dị na Omugo Irepo Dum Local Government Area nke Kwara State ya bụ Sunday Omole na-eti mkpu n'ebe akwa na ndị omekome ndị ntọọlụ nwunye kamgbe wee chọgide ego wee chọta $20 million wee nye ha agbanyelụ na enyego ha ego agbanyelụ nke a ma ha kwero arapụ nwunye o wee na-ebe akwa wee na-ayọ gọọmenti etiti Naijiria ka ha mara ihe a ga-eme iji wee mee gịnị ka nwunye wee lọghachi azụ nke a wee na-akpọtụ na Naijiria. O na-afụgo na Naijiria bụ a na-ekwu ochie one ọzọ ọfụ a na-eme ọzọ na-akpọtụkwa na Naijiria ka a na-eme ka anyị ghọta na ndị bandit ndị omekome abanye na n'ụlọ akwụkwọ nke dị na Ogbomosho wee mee gịnị wee tọlụ principal ya bụ ụlọ akwụkwọ wee gbukwa otu onye nkuzi wee gbukwa otu nwa nta akwụkwọ nke a ka anyị na-eme ka anyị ghọta na ihe nke a melụ n'ụbọchị Friday ụtụtụ ụbọchị Friday n'obodo nke a na-akpọ n'ebe a na-akpọ Community High School LA Basic School ka ndị anjelụ na obodo Kwara wee gbue wee gbuo otu onye nkuzi wee gbukwa otu nwa nta akwụkwọ wee tọkwalụ ụfọdụ ụmụ akwụkwọ wee tọkwalụ onye

0: principal nyabu ona akuko nka we na akpoto na Nigeria. Hey, ogene ka na ekuzi oza ye ekuzi tupu anyi agwazia nka abua tupu emepe igwe ekwenti ka na emeka anyi gota na ndi otu ndi Nigeria ototo ndi Nigeria abanye na na nka social media account ndi World Bank we no leba anwa we na agwa ndi World Bank fai mezu kwa na gene fai nyezi na na fai binyezi na Nigeria ego ego a ndi na achi anyi bu nyisi ala anyi bu President Bola Ahmed Tinubu ego na ebi we na asende World Bank fai binyezi kwa na Nigeria ego nungu na Nigeria aji akaligo ego obu na ane ebi yena Nigeria na Nigeria ama akukwe ya akuo nka we na akpotukwa na Nigeria ozo na akpotukwa na Nigeria ka na eme n'otu onye nkuzi na nnukuto na akwụkwọ bu Tansian University ka na ekwu na n'enwudelia ebe nya na nwanta nwanyi na we na eme ihe ana na asonso nya nwa bu onye nkuzi na akpo lecturer ana kwere kwa fia kani mwa na akuzi kwa mkuzi na una nkede na Tansi University ande ime classroom ebe nya na mta mwanyi atako eme iha na na sonso kie mudelo ha nya ndo mwado weyabwa kozue ya bife weyabulo ifi ifele weyabulo ife onyano okuchientia onyano odekasi ya konalo mwado weyana apoto na Nigeria mwere mwoto toku mwele kiku ni ya mwani hende ku buna onye obuna sini ya wepata guwa unye ki alu alu chine kolo ya mwakwalo na nuku ipe omuma de kwa alea maka na onye kweselu idine dozi edozi wejezi ya wene mebi emebi obulo na chibinie ni uwe njo nya chiga doku nya waka odenbo na Silverbed reading 93.7 FM Dobudanyi na Jos na maase ugbua anyi ga-emepe igwe ekwentị kekpa anyi na igwe ekwentị igwa anyi afa gị gwa anyi ebe isi akpa anyi itinye ọnụ n'okwu welu nke naanị nkeji minute abụọ wee kwuo okwu ka ndị ọzọ wee nwee ike inwetakwa anyi kpa anyi na 0806464 1536 ka ịma nabata onye na-akpa anyị onye na-ekwu ọmụnwa Radio Elder Brother ezigbo mmadụ kedu ka imelu nwanne m ọma akali chineke ya emela anyị amala amio
1: agadiri agadiri igbo ya be tere ai tume ke ka ke sia yike ifa bagan o de ko de me gole bon ko bu na ka ma he gafa ya bata he me go ji jori zo chi
0: o de egu
1: e ma so anyway tume ke se to a we bi ka han kari na kana na bi ta ni mu ju ko na na ji ko ju ri na na na go chi na na pale ti ti a eto ka ji ke si bi ha kana na
0: Okay.
1: America. Nigeria. Nigeria.

0: Igbo si na nkịta niile na-eli nsị nke richazi bụrụ n'ọnụ akpọbazi anya nwa nkịta oli nsị alụ bụ alụ onye na-ekwu aha mgbede ọma nwanne m onye na-ekwu ai ezi igbo na Mr. Ali ezigbota mmadụ olee okike ike unu merụ o tego nnọọ gaba n'ihu Ezigbo na Mr. Ali ana m asị ka Chineke debe gị ndụ debekwa na ụmụnne anyị nọ na Mr. Ali ndụ n'aha Jizọs daalụ unu anụgo ka ezigbota nwanne anyị nwoke bụ nne anyị okwu bụ Ezigbo na Mr. Ali si wee tinye ọnụ n'okwu onye na-ekwu
1: Hello?
0: Aha, mgbede ọma nwanne m onye na-ekwu ana m anụ onu gị kwube gwa anyị afa gị gwa anyị ebe isi akpọ anyị na-anụ onu gị
1: Abraham Douglas
0: nwanne m nwoke olee otu ime
1: dịka onye a na-ekwu si mere ihe a na ọkwa Reverend Father ya na nwaanyị ka egosi na last
0: igwe ekwentị anyị akụpịago igwe ekwentị anyị na studio akụpịago mana o nwere ihe nchọ ịyọ unu mmadụ na-abụ mmụọ ịtọ m ga-anabatakwu tupu anyị apịakọwa ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taata biko kpọọ mụ na igwe ekwentị nke aka mụ na 0803-7200-675 igwe ekwentị nke ụlọọrụ anyị akụpịago mana kpọọ mụ na igwe ekwentị nke mụ ihe m ji akpụ ya bụ ka m wee nabatakwuo mmadụ na-abụ mmụọ ịtọ biko Abraham Douglas ọ bụrụ na ihe mụ na kpọọ mụ na 0803-7200-675 kpọọ mụ ugbu a ka i wee kwuo ihe a biko dịka isi ekwu achọrọ m ịnụ onu gị dịka o si wee dị onye na mmiri si CY Texas keku gaba n'iru daalụ amen
2: ana m asị na ndị Igbo anya saa ya na mgbakwa a na-ekwu ochie ọhụụ a na-eme ana anyị sị na Chineke ya na-ekpuchi anyị na nwekwa na ịnụ ajọ na-ayọ Chineke na Chineke kpuchie ya na ezinụlọ ya naọ anyị nọ na ya Paul Malobi ndị Igbo anyị nye na a na-ekidnap godi na-eme kidnap na anyị ya na tupu ya na-ere ụrụ anyị ya na-adịghị
0: amen
2: na anyị na-asị na Chineke ya na-ekpuchi anyị n'aha Jizọs
0: amen ogbu na mmiri
2: asị ka nye ndị ọzọ ohere ka akwụkwọ na m ọ na-ahụ ngwere n'ọka n'ubi ọbara ahụ
0: ọ ka ọ dị

Mili, dalo wande mo, dalo, biko, kana batakuwe ufuo nye mo mada nabo, kai tupu ayapyakuwa onodo ayo n'ubochi nketa, pom na 0803 7200675, igwe kwenti nko ono olu anyi akopyago, maka nwali igwe kwenti nka akamu, we na batakuwe mada nabo. Tupu ayapiakwa ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taata. Dịka unu si wee mata, ụbọchị ụka ọ bụla ọkụ elekere anọ n'uhuruchi anyị na-awụcha. Ọ dịkwa oke mkpa onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo ịgba mbọ nwee ife a na-akpọ taadị. O nwere adị akwụla ya ụgwọ. Ife ọ chọdebere bụ iwepụta oge jee gbatanya bụ voters card jide n'aka. Agbanyelụ na onwelu ndị na-asị na ya ma atụzi na ya ma atụzi, mana ọ bụrụ ife atụrụ atụ ka eji ekwu onye emelilinụ, ị nwekwara ike ife ị na-ekwu ọ bụla eziokwu. Mana uche onye dị ya njọ, dịka m nwa si ekwu, ọ bụ na ọ bụrụ ife anyị tụtara atụta ka eji ekwu onye na-emelinụ, ndị a na-achọ eke ego ka e wee tụnyelụ akwụkwọ. Onye na-ekwu? Ọka ọ dị, ọka ọ dị. Ma gịkwa, kedụ afọ gị? Aha. Mụ akọrọ na nyochasị ọfụma, ife nka na nna nyochasịrị aramala, ada bụ msị m ikwupụta ya n'ụlọ redio. Ọ bụ na ya ụtụtụ. Daalụ nwanne nwanne m. Ekwu. Nwanne m, mara gị. Nwanne m nwoke, ke ka ị mere? Daalụ nwanne m. Ọ dị. Nwanne m, Pastor Fred, m ekene gị, asị ka Chineke gọzie gị. Ọkụ si wee dị, anyị nwee ike ịnabatakwu ofu onye anyị apịakụzie anyị n'ụbọchị nke taata, maka na ife nwelu mbido na-enwekwanụ njedebe. Dịka nwanne anyị nwoke na Busa bụ isi Busa bụ ji wee kpọọ anyị si wee kwu, o nwelu ọnwụnwa dịkwa ọnwụ nye sị gị na hard drive ma na m olutobeghịrị ya. Ọnwụnwa na-eme mmadụ kụfie mmadụ echiche, ọnwụnwa na-eme mmadụ napụ mmadụ echiche, mana onye ka o ji adị mma ọ bụ na-efu ka ọnwụnwa anwa na-amanite. Ịgbaba ọsọ, akwụkwọ nsọ si ịgbaba ọsọ. Olute n'ifere ka na-ekwe nsọ, sị gị kwụlụ, gị kwụlụ welu ike na ọbara Jizọs wee nọsị ekwe nsọ ọgụ na ekwe nsọ ga-agba ọsọ. Mana oluzie n'ọnwụnwa, akwụkwọ nsọ sị gị gbaba ọsọ, ọsịrịkwa gị kwụlụ, maka na m ịkwụlụ ya bụ ọnwụnwa nwekwara ike ọbịa, ọ napụghị uche, napụghị ike, napụghị echiche. Tupu ị nwa ihe na-emenụ, ị daba n'ime ọnwa na-ajụzi onwe gị, ọzọkwa gị nwa dị ife a, ị na-ene onwe gị, na-asị kezi ife mere gị ife a, ọ bụ na ọnwụnwa kpụrụ n'ọkpa wee merie gị emerie. Ya ka o ji adị mma onye nọlụ, ọ na-ayọ Chineke merie amala. Ị bụ nwoke na-ayọ Chineke nke kacha nke, onye wepụtara onwe ya na ya ga-arụrụ Chineke ọlụ. Maka ndị Igbo na-asị na onye a na-ekiri ekiri adịrọ mma ikpo ntụ, maka na mmọnwụ ọbụla dara ogwugwu, mmụọ ya alụrụgo. Ai, ọ gịnị? Mmọnwụ ọbụla dara ogwugwu.